daging mami tanglu gero ditiang ngaradu winten sani gumanti tunasang ditiang ring angan palunguh iradu kadimangkin.

0: Punika becik pisan sugane punika amu wis anemik punika.
1: Ring iya padha temenah dunge.
0: Nggih.
1: Warna iya dunge.
0: Ah nggih.
1: Nggih, awan tuh.
0: Dan lanjut ngene, Pak.